0: the real thing.
1: Sa semen da program Lazdo, nan menou da en de aktivite ki te gay organize pou mak la zounen internasyonal bandimounaze. Ministè Zafè Sosyal